0: na leadership, wala nang hadlang sa impeachment trial ni Duterte. Ganito rin ang pananaw ng mga House Trial Spokesperson.
1: Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18.
2: This is a welcome development, and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay, no? And other distractions.
0: Irerespeto naman ang prosekusyon ng sinumang piliin ng Senate Impeachment Court na presiding officer sa paglilitis, kahit pa si Senator Francis Escudero.
2: It's water under the bridge. Now we're talking about this new impeachment complaint. We are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through.
0: Binatikos naman ng House Trial Spokespersons ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Duterte.
1: Bahagi po ito ng paghahanap ng butas ni VP Sara Duterte. Hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Gusto natin ng sagot.
2: If you look at it actually, inadopt nila yung lahat ng mga evidence at saka yung mga potential witnesses na ipoprovide natin. So wala talaga silang naipresenta doon. Kung na specific na mga counter evidences.
0: Sa special session na idinaos ng Kamara kanina, binigyang kapangyarihan ng mababang kapulungan ang House Prosecution Panel na umakto sa ngalan ng Kamara sa mga usaping may kinalaman sa impeachment trial ni Duterte.
3: Sa ekonomiya at enerhiya, sa sentro ang talakayan ng Pilipinas at Russia. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng Pilipinas na damihan ang mga pinagkukunan nito ng langis matapos maipit ang supply ng bansa dahil sa sigalot sa Middle East.
4: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
3: Bukod sa posibleng pag-aangkat ng Pilipinas ng krudo mula sa itinuturing na pinaka-oil-rich country sa Europa, sinabi ng Department of Foreign Affairs na maaari ring muling mapag-usapan ang dati ng alok ng Russia na magtayo ng isang floating nuclear power plant para mas maparami ang energy supply sa Pilipinas.
5: So pinag-aaralan po ng Department of Energy yung mga standards, conditions, and cost-benefit analysis, mm-hmm, yung paggamit ng nuclear energy, kasi alam naman po natin we are one of the biggest archipelagos in the world. Mahal ang kuryente sa Pilipinas, mm-hmm. Mahirap ang pag-transport ng kuryente sa iba't ibang isla.
3: Posible namang magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Russia para sa pag-aangkat ng abono o fertilizer na sumipa rin ang presyo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz dulot ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Pinag-aaralan na rin ang pagpapalitan ng Pilipinas at ng Russia ng supply ng karne at lamang dagat.
5: Alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
3: Nais naman ang Pilipinas na makakuha ng mas maraming turista mula sa Russia dahil ayon sa datos ng ASEAN, karamihan sa mahigit 2 milyong Ruso na bumisita sa Southeast Asia noong January hanggang September 2025 ay nagtungo sa Phuket, Thailand at Bali, Indonesia. Ayon naman sa isang geopolitical expert, inaasahang hindi sasama ang loob ng ibang bansa sa Pilipinas dahil sa pakikipag-usap nito sa Russia.
6: I think the

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Sapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng control ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente.
3: Inilikas ang mga residente ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol easily.
4: Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang kondominium. Kitang-kita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog, mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito. Isinakasal